Kailan na si Fiamu ba? Kumay palang mamoku Papay kayo iluna Kuala ni ili iowe Kailan na si Fiamu ba? Kumay malang mamoku Papay kayo iluna.